0: ngo nta kibazo na kimwe cyo kubuza kutagenda na gakiza k'Imana suko bwana Sylvestre gakwipine ubandanye wicagatira n'abakunda ko kalirimbo ka safari za kikaba nayo kabagwa neza. Allo mwaramutse neza cyane misiga
1: ikaba zaho ni nashima pe
0: warayimpore
1: yego
0: na jewe ndukuri ndashima
1: yakunda ndagenda kumenya wanyu ya mazi
0: amazi n'ubuzima urabizi
1: bodo cyane
0: aho mu rubuga rero havugwa amaki muri rusange
1: yakazuba
0: hose ubu karaboneka kariho karaneze cyane rwose nta n'uwo bide
1: yego
0: twagiye rero nk'umugi w'igisahira niko bakunda kubivuga igitondo ciza kurinde nandi
1: wamenwe n'umuryango wawe
0: reka nanjye nagushimire cyane ndakwifuriza kuranirwa nawe mu muryango wawe
1: murakomeye kamwe bamenye jamakuru bose bageze ndundi kitiro tumwirambere n'ibyo barakabikundiye kimone umugabo we wanjye aho wibere yari kamone amutama wacu ngo yanwari n'uwe we nari kamone uyu unye amufunga mu ruzinga mbone n'uwe ubundi wundi na tuzire ngaho mu ruzinga nyene reka mbone uyu unye de la vine ngaho mwana uri kamone ubayera mu saka na Muhammed ngaho mu sara muri kamone unye amuhota mu biro reka mbone n'uyu unye emirimo ngo reka mbone n'uyu unye ngaho amatora ngaho inyamiyaga ngambone n'ubundi abirizi mwene ngaho inyamiyaga ngambone siberiyo ibeye muri tanzania n'umuryango wiwe tumwirambire reka ngambone ubundi ndayirabite ngaho kuri mpizi tumwirambire n'uwo mwarabu ngaho kwikuruwa reka mbone unye ba amazi ngaho inyakararo n'uwo hapfukiye aremye n'uwo cishaha inyakararo reka mbone n'uyu unye aho onye nyine kuri rompe reka mbone uyu unye etiene ngaho mu igenda reka mbone n'uwo unye dego mu igenda reka mbone uyu unye kunyuze ngaho onye rwibaga reka mbone n'uyu unye n'uwo unye kiri mu igenda n'uwo tiye nyine ngaho nyine rwibaga reka mbone uyu unye unye riya singaho imata na kinyo irambiye n'umuryango wawe n'uwo unye mudandaza unye w'inkona makasa kinyo irambiye reka mbone ubunerogere ngaho mu kanyosha kinyo irambiye n'uwo bigora abagabo ngaho mbonye nyine kinyo irambiye ngaho mu kinindo reka mbone unye buhanza ngaho onye mu gobe reka mbone n'uyu ngiriye abandi kinyo irambiye reka mbone unye ngaho ukaca agatete mu irambere nshobora kwikundira reka mbone ubunye igiye ngaho ukamutima ikintu irambere reka mbone ubunye mikoro kintu irambere reka mbone ubunye etiyene ngaho ubunye mu etiyene ngaho ubunye ku kinonko reka mbone n'ubunye mikoro ngaho ubunye mu kinonko kintu irambere reka mbone n'uyu ubunye n'ubungiriye abandi kintu irambere reka mbone ubunye cheke ngaho mu butaro n'ubunye batete ngaho kahitaje kintu irambere reka mbone uyu ubunye ngaho unye ikiri ari umuntu yanaje ngaho sinda mumbisa neza ati niwe irambye nzi arawukunda reka mbone ngiriye abandi ngaho mu rugo bano unye remi ngaho nyine mu rugo bano reka mbone unye kati ngaho unye reka mbone kati ngaho nyine mu rugo bano niwe irambye reka mbone reka mbone unye unye yotona ngaho nyine ku intobo reka mbone n'uyu unye unye ngaho unye babiri kumwe ngaho mu rugo reka mbone n'unye ubundi batavuti ni wirambiye mbwira arawukunda rwose reka mbone uyu unye geri irambire reka mbone abandi bose izina rya misigaro wirambiye mbwira nta n'umwe mvuyemo nibagiye wagereye ngaho mu iguriro n'uyu unye kuze ati ni wirambiye mbwira arabakunda
0: sawa
1: akabiri mbwira
0: wii
1: kanyanga pole
0: sawa
1: abantu ngiye kabisa ngiye kumwiza
0: watwese misigaro
1: mera komera

0: Reka tuve mu gyasoro kwa Konsesalo. Mwaramutse neza cyane.
1: Yego turameze neza. Uravugana na Claude ngaraninga igihanga.
0: Claude Gihanga.
1: Atare tare no nirere kabi.
0: Amakuru yawe Claude.
1: Amakuru ni meza cyane. Mureko muradukorera umuntu kere mu kumara dutagatwe.
0: Sawa sawa gitondo cyiza kuri ngo.
1: Igitondo cyiza cyo wenyine Claude Shimirimana.
0: Ndagushimiye cyane urumva ku izina ry'umuntu. Igitondo
1: cyiza cyane na Yesu ngamo ngaka kicyumwe.
0: Arakumva neza cyane. Reka
1: n'isangi mbere amenye kama kuri no dikitire bose ndabikurira igitondo cyiza. No kugira uyu wasomye ngai gihanga Eric ngai gihanga Janine ngai gihanga WhatsApp nganye ni gihanga damba muri grade ya kabiri. Reka niramukize Claude hari bubanza niramukize Claude hari igihumbwe. No kubagira byanze ni kumusenye jambo murengeza anisetsi murengeza pasi muri vetro atoko muri vetro agrodiano muri vetro ana muri vetroa bekanira mukirize mafuta yama demo ngo kumutakura nibonere karabere ngo mukinindo banza ngo mukinindo odasi mukirengano Robert mukanyosa isaba ngo timugaseke buyi bekanira mukirize sadrake mu shatunya kaburungu hari ihuraza didasi bugarama emerini gatebe birizini ngai gatebe Rekanira mukirize Diane ngaho mwisare takirine ngaho mwisare monebera ngaho mwigenda mbore edesa ngaho mwigenda santere mu kivogero uwa mbere n'uwa kabiri ngaho nyene mwigenda no kubagira Diane ngaho kwitine Silvestre ngaho kwitine Dabwa ngaho kwitine Onedime mukarugamba gacubwe mukarugamba Juma nyene ngaho mukarugamba no kubagira Eliezer ngaho Mageyo wo umcembona Deo ngaho ibibara tsono tsiza mwongera ari burura tsitsono tsiza Kuri rusangi abakunzi b'indindi kirikire bose ariko barayumva muri aka kanya ndabifurije igitondo cyiza akaririmbo nako
0: wi
1: ndabira ka kandi amuka kumekutse ati byura abantu bakijyane bate kumirimbo
0: murakoze sawa sawa sawa kano kari mu Burundi gatura abantu bose bazohimbaza umunsi mukuru wirizwa mu ijuru rya Bikira Maria ku munsi weje

0: ngo yakuye ku ngoma biganje yacayimika abato bato. Alo
1: inani n'umunani n'ibice bibiri cyangwa n'ibice icyenda amara imana bane na Jean Claude Nshimirimana
0: babyumvikana neza cyane. Bwana Norbert, nizere ko nawe ubumeze neza cyane rwose.
1: Amen. Ukuri umwanya niza kwabisa naramutse amahoro ibikorwa byatanguye ntacyo nakwagiriza umuremyi ndumva nawe mwe na Matthew abona Yesu muri ko mubyifatamo neza cyane.
0: Neza tugerageza no kwirukana n'amashe cyane ubona ko no muri kino gihe cica abanayerera hejuru atwagwa n'umuyaga.
1: Wasa agumarere mba kabisa.
0: Nuko Bwana Norbert, gitondo shiza kurinde.
1: Gitondo shiza kuri Nshimirimana Jean Claude na Matthew abona Yesu ngaho muhinga bw'ibyuma kwisi najya abamenyesha makuru mwese bitamirize indundi kiritire. Igitondo shiza ndetse na weekend nziza.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Yego, reka mbone Claude ngaho igihanga avuye ku murongo kibanangira ibihe byiza wa Kenya na Yason iti igitondo cyiza. Eric ngaho igihanga jambo ngaho imurengeza Ruyuki rw'Imana kibandanya ubwira ibihe byiza isaba ngozi mu gaseke wesha ntayo wa mbere n'uwa kabiri ngaho oya soko ngaho igihanga kibanangira ibihe byiza ntuma ngende ngaho nyine zigira ibihe byiza damba muri fete Daniel hariya aya muri cibitoki cya rugombo kibanagira ibihe byiza karonga ntwane muri kongo nitizaye narambaye muri kongo mandera ngaho imuhanga na mandera mu mbabazi yonise na kijyana ku ruhoro diyodone ngaho ku itine taka ku itine harine ku itine kibanagira ibihe byiza rekanse mbona didasi bugarama mbone ndayongeze fredi nigiteka mu gyasoro mbone oscari inyabiyogi jama mudandaza w'ibiranga ngaho mu isoko mu kinindo bigora abagabo izahake mbone gerare ngaho mu nyabugese sibanamugira ibihe byiza rekanse mbona kave ngaho mu kinindo das ngaho mu kibenga mavuta y'abademu ubuhongo ata ngo yarazigiye yabaye ikambiri ata uyu rero ubu ngo ntibakironka n'utwo bisiga. Asa ningorane kibana ngira ibihe byiza reka nje mbona ababyeyi banje barangaye gusanyira muri komini Matongo ku mutumba murambizone banga ni Pierre Claver imvuye kurema n'abarayi generale hoti nje mbona wa mutama bunwa ya ntwari kibana ngira ibihe byiza n'ubere kanifuriza igitondo cyiza amazina yanjye niragira Norbert ari ngaho muri Uganda Jerome ngaho ikigali na tomate igitondo cyiza kansura gumako ahubwo ntuheba ari ngaho i Nairobi muri Kenya kibana ngira ibihe byiza biriho muri Amerika kibanangira ijoro ryiza reka muri rusange abari Gitega Butanyera Burunga na Buhumuza ndetse na Bujumbura n'abari hakurya y'amazi gumbiza indundi kiritire baciye kuri indundi kiritire akaburungu kome bose ndabipfurize kugira ibihe byiza akaririmbo
0: wi
1: akaririmbo amafaranga karimbwe na kohare ambasaderi ya mu Rwanda
0: sawa
1: ntakik
0: katuramutse Jamani ngaho mu kinindo na Faustin wa n'umutambukanyi wawe turamutse birunga ngaho mu kinindo abatwumviriza bose mandanye mugira ibihe byiza n'abatwumviriza bicecekeye namwe mana y'umururaniko reka rero turamutse abadukurikira nabo bibere ngaho muri bata ku nimero 16 nabo bita kwa bagaza wonawe ndabona witwa Didier ndabona witwa Douglas ndabona witwa Olivier ndabona bitwa ba Anise abantu bana mukora ibintu byiza cyane rwose by'amateka urana bafundi baba bemewe cyane rwose batanahenga mbere badendera na

ikiganiro nahi wacu mutwandikira kuri 72 3 ejana na 6 ubutumwa bugufi ane mu minota 2 gusa ikiganiro kizoba kirangiye mutwandikira makuru tuzashoboye kumenya ngaho iwanyu ama tugeza tukabishikiriza bijejwe ama nabo bagaheza bakabishira mu ngiro.

0: nazaliko tambora
1: murumva rero ko ducishamwo ano turirimbo twangaho hakurya
0: twangaho
1: hakurya mu wabanyi akora ko twatuzi nabo ko batwumva gatanu kuri gagenzi kako turacishamwo nabo kugira ngo abandanye bamererwa neza.

0: tariki ya 19 ono mwaka nyene inyama y'inka nayone ajya twise umusoso nabone yavuye ku 30,000 anaba yishira kuri 25 ayo bita changa changa nayo
1: ngaho tutamba
0: yavuye kuri 25 ija ku 18 murumva ko ari ibintu byo gushima cyane abandi nabo baka
1: ngaho tutamba
0: akagira bati nyama y'ingurube nayo yavuye ku 24 nako ama ija ku 18.

muri komine Gisuru naho ne ntibasigaye inyuma aba bagize bati inyama ikiro cy'inyama y'inka n'ikiro cy'inyama ayimpene ati byose reka bigugwa 25 anako byavuye ku 25 bica ku 23 aho rero ni mu gihe aka brochette kaba kokeje kamwe bita ka mushikake akaba kagugwa 2500 urumva ko ibintu arijya nawe ngaho muri

0: tugenda tujanye n'umunywanyi wa mbere. Allo. Allo, tumeze neza? Ninde twakuyari hehe neza na neza?
1: Ugereza aka radio kure.
0: Wegeza ka radio kure kugira dushobore kumvikana. Ni vibe ya Buja, muramuzi ko Frokidi ku munsi weje yari ngaha aranatubwira kuvyerekeranye na kariere yiwe ati ubundaje kandi bikogwa ni vyinshi cyane.
1: Na Frokidi mona neza ko yagiye na duha kapera yino ndirimbo huko umukunzi w'umuziki we yari yagiye abidusaba ibintu biraheza bigenda neza cyane.
0: Abantu bose barumva ko ata bintu vy'ivyuma ngo ibintu byo kugenda gushigikira umuntu wumva nyene ko ari
1: vibe. Kaya kantu wagize kare na kezo na uko wabanjura mukorora ibintu byose hanyuma arakoresha ijwi giwe bwite
0: murumva mwenyene mukoresheje amatwi yanyu
1: tuboni wa wundi nyene
0: nayo ni yi bemuka ngira ni yihe so ihari. Voilà twakirundi munywanya. Allo
2: allo allo
0: allo allo, umeze neza? Ninde twakuyari hehe?
2: Uvugana Fabrice Mwitenga.
0: Ngaho Mwitenga, ndabona yuko mukomora dukurikira ijana ku ijana twanatanguranye. Indirimbo yakuryohewe na kuyogaruka kandi ni yahe?
2: Ni yayo ya Jamal.
0: Ja umutu.

0: Wala karirimbo ni umutuzo kuva kwa Yoya niko mengoma kariko kararuyobora
1: ubundi nawe bariko biganda bahiganwa indirimbo mpinzira Natasha gusora na uko ari kigendeye nawe itogwa n'abantu beshi
0: voilà ni indirimbo ziba zisanzwe ziri muri playlist yacu ama tukaraba iyo mwumva yuko ishobora kugaruka lo
2: aro
0: wi na mahoro
2: ni sawa
0: ninde neza na neza twakuyari hehe
2: Ndeveri
1: matana.
0: Naho imatana indirimbo to isanzwe iri muri playlist yacu ni ya.
2: Ndeika kale mukakiriko.
1: Kakiriko ya mayinka.
2: Yego.
1: Na sishimire cyane.

0: Voila tuwe turi kumwe namwe kandi turi ngaha ku bwanyu. Allo.
1: Yes, allo. Turi kumwe nande uri ko witwa nde?
2: Witwa Darirene.
1: Darirene hehe. Twakuri hehe.
2: Nitenga.
1: Na kai karirimbo ka kujye kugira ngo tuze tugarukane muri next week.
2: Oya.
0: Yoya umutuzo.
1: Tugushimire cyane.

0: ubu turashobora guharura yuko ari amasaha 23 ni ku munsi weje kuva isohoka turi tuyibashiriyemwo ino ndirimbo ati bite kuri inshuro abona ko yashoboye kwikora na wenyine nyuma yo gutanga amakolabo n'abaririmbyi batandukanye ana film love ni plus nouns
1: haja ni plus nouns ubona neza ko ari umuririmbyi ariko agenda akora ino kariyere yiwe tabarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero ni na plus nouns ubona neza ko ari indirimbo yashoboye kugenda imenyekana cyane no bar yakoranye na D1 ongera kandi hari n'izindi ndirimbo yagiye akorana na Munago hariya gusa rero nk'uko yaje kubivuga ku munsi weje niho nawe yahavuraga rukavuga ati nge
0: nzije nyene kandi ndabahe igikorwa DJ nyene ngaruke
1: mu gakino kumbura nanje ashobore kugira ngiri ntuzenya itafari shirako kuruno muziki wacu w'u Burundi
0: Yes, ukoresheje amatwi yawe rero ugerageje kumviriza wumva gute ariko komantere yawe ucisiga hajya nyene ni ku rubuga rwiwe Frass Nams urashobora kuca wandika icyo ushoboye icyo wumvise bivanye na komantere ukuntu wayumvise reka jewe ndaguhe akanya ubanze uyumvirize hama uvuge ugerageje kuba wamaze kuba wumviriza kwanza igikogwa imbere yuko wumva anidana neza muri rimwe ni wo gushigikira no kugenda kugira gute
1: ibyo byose bica biheza bikabonekera hari ku rubuga rwa YouTube kandika muri commentaire nyambo ari cyo ubona yokongereza cyangwa ari cyo ubona yokuramwo kuyindi nchuro nawe urumva ko abiza bigaheza bikagira ikindi kintu bigiye bimumarira muri no kariyere yiwe muzika
0: twagiye nuko

Wala nuko murazi ko twamangaha nyine tubabwira ati tugende dushigikira impano zacu n'abaririmbyi bacu mugabo eh ngari abantu bace bagenda ngo bakatwihakana ngo buge rero bijya bintu biko bivugwa kwa Ines nibiki eh bijya bintu biko bivugwa kwa Ines uzi ko twamangaha tubabwira ati n'ukuri yasigaye akorera muri Tanzania mugabo narahindura ibyo akora byose aracyaseri kuri Burundi mugabo ndazi ko ngaho kumbuga ngurukana bumenyi mwamaze kumwiyo ari abantu bazikubika we abantu bazikubika rero ziko ari ni giye tugo tubabwira nga iyo duhamagaye muri rimbyi twamubaza ikibazo gatumubwira ati werindira mu misida nitwasura kubaza nimbuzo twishura uko nyene eh oh ni nesi rero

0: Alo?
1: Alo, Alperin. Bayon gamni.
0: Namono chalo mezineza.
1: Ewa, napenda mezineza kwa ina Akirini alimu wenga mkisi umu.
0: Eee, niwe la kuita
1: mzirele. Uwa buka na Claude kwa nina ujua nga kisi uku.
0: Inde?
1: Claude, Claude.
0: Eee, Claude. Umezineza.
1: Claude, Claude, mulikumula ukura neza kena ikotu wa chama tunika ndimiti na mano.
0: Au, ni sawa, ni fresh, none weekend nzita kuri bandi.
1: Wala, weekend nzita kuri bandi. Wala, weekend nzita kuri bandi.
0: Fresh sana.

0: kumbi nyuma ya Alphonse ndabona ko hariho nabandi reka nabo tubaki
1: Claude
0: sa
1: bidiro ngaho muri America
0: yego
1: utikomera
0: arakumva neza cyane gose nuko ragashinge nta yindu
1: ndi America ari ngaho ku kuruba ngaho imwaro haruguru yo kwituma jyamaga bari imwe kwa so ku munwa yanwa
0: yego
1: aza koru muti koru muti siriro na uti aza graba tikora ko kweli aza bakugukurikira
0: sawa sawa ndagushimiye cyane rero ugira ibihe byiza name ko muri ko muradushimira cyane
1: ndabwo ngo mu porozatu bifite ngeze ko heri kabisa urabona nama mibisero barati
0: neza cyane gose
1: hanyuma nuzenga umisigaro ngaho mu rubuga
0: araku

0: Turashima Imana nawe.
1: Oya turabyumva natwe turamaze neza. Urabona na Fred Kamaniga igihanga.
0: Mhm. Ijoro ryiza kurinde.
1: Oya ijoro ryiza kuri Claude Shimira Imana. Mhm. Niwarimo ngabwije Imana ubwo nabumenye nawe ngamye cyane.
0: Ni Mati yabona Yesu.
1: Natana cyane umudije turamukunda cyane iyo hari kandi aratuma rero ngo nitidoga. Reka namwifurije ijoro ryiza muri rusange kambone abamenyesha makuru bose bendi ndi kristire ndayifurije ijoro ryiza. Reka rero ngende ku bakunzi bendi ndi kristire sino kubagira uyu wakenyaga igihanga erike nga igihanga sanine nga igihanga. Reka mbone damba muri plaje ya kabiri frode igihungwe frode ibubanza byo muri kumusenyi. Ikizimana muri vetu hapa simuri vetu hapa muri

0: Likana kirundi munywanyi. Alo.
1: Umusama wanyi.
0: Ndagwaye mwiriwe neza.
1: Emaro neza. Mwe akana yemeri kumutumba gisagwe.
0: Yemeri mu gisagwe. Ijoro giza kuri ndemeri.
1: Ise turi kenyene turi kumwe ngaha mu maranze.
0: Mhm.
1: Kama na chiza kumabana.
0: Yego.
1: Kabona na ngengurutse ngaho nyene.
0: Mhm.
1: Kama na karebe na kebe.
0: Mhm.
1: Kama na mariki murunga.
0: Mhm.
1: Kama na mazikwane nyagetwenze.
0: Mhm.
1: Kama na nyabenge.
0: Mhm.
1: Ese tumwene wacu kumubira.
0: Mhm.
1: Asha ntari nyene.
0: Mhm.
1: Ntari wa kabiri.
0: Eh.
1: Namucho mwigenda na Edisa. Akaririmbo.
0: Sa.
1: Ah, kamega satubiga jaje.
0: Kugira ijoro ryiza.
1: Era vive.
0: Sawa sawa.